Amuna yeye, amuna yeye, kuma, sama kosa. Tanga tanga, umbu sa tanga, ne sama kosa.